0: iti kanza manyumzini wawe hamna imbibe mpango yuje hakikisi radio iti kanza manyumzini wawe
1: kagadi kiwale kakumiru mumende kienjojo kikube hoima kiegegwa masindi bulisa kiriandongo kivoga kiankwanzi kabarole kamwenge kasanda na handi hona mwebali kuliza KKCR kienda nemu katonyeza musanju fama redi hivye mkurakurana amaka hamne vyaro
0: majumzini wale hamna mvime mpango yuje hakikisi radio.

0: bayo mzuniwa.
1: Mwaka mulamba sikubye nongo, nanino dia manje se. Ebi ntia sana wami wambe.
0: Mwaka mulamba sikubye nongo, nanino dia manje se.

0: ke mpora mpora mpora mpora mpora mpora so apita kamara yoko na bayi tukazina kazinwa amiri sengendo kandi na kali kali kali ake manga da ni womogo amiri sengendo gamba simu gamba lo
1: halo nyaba awaya gamba na mkiziba tantameza manga da
0: okuitine manga da
1: awaya gana babu ijua mbara mkizi tamawa babu ijua awaya gawa isonyowe a batantameza manga da za
0: Akutine manga da mara wa senyonyo akutine za kiguma ee tat tat netu wake kuniga we hindule mwao mtu kuteka msago
2: na emere hatiko nyanya
0: ee mtu kuteke manga rambi ni kuole mulingo la terasimu
2: ataru kuna tari kampa
0: mm
2: ama sima manga da ya mira manga
0: ni manga de kufukine manga
2: Uguwaka mana village boy Richard Karanga ni tikahoni
0: Village boy
2: Ama tumanyewendi uha radio
0: Webali
2: Ama tumasazunu vambi nyewendi habjosi Tumkasewa braza wanje
0: Sore
2: Ugire gunu bagatoro Karanga na wanyini habutaka Uto ura masama watakasena kuka mangada Ama tumanyewendi uha harikampanginu
0: Mangada
2: Uwaku zera kazari mangi
0: Eee
2: Urukura tari kampa.
0: Eh. Hey.
2: Amazimu mgenu. Akureba ucha basara betu na agama wazere tari kampa.
0: Ah. Eh. Yeah.
2: Uchi ulire.
0: Ay ay ay ay ay ay ay ay ay.
2: Kato yuko wata ama tari kampa na sabutaka.
0: Rahusa rahusa rahusa.
2: Na atao agaba sesi butina chagwali.
0: Ogu omu.
2: Na atao na mzei wanje mkabigo kwa dupurecho ima ndipika rangara.
0: Engele nina abana abo wasatu.
2: Hati ya teru kuliva Mabona Abatu nisa abjusu Mabona nda abakura
0: Ego
2: Kita dikaranga ya rekangu mewa chomu
0: Wevali leche dikaranga la mwana waitu mkakaro Wevali kubante kaniza Wevali muno Mkote mwanga nsabile gena Mba sore tinyasubra gimusomera Mkusaba borawano kia huliriza Ohandike na mbenu Zero musanju mukaga isatu Musanju na itanu Nsanji na isatu Nkaga na ina Zero msanji mukaga isatu Nsanji na itano Nsanji na isatu Nkaga na ina Obipingeo Wanji? Tata Wevale kuliriza
3: Mama wevale mgalike
0: Mule muta mgalike Bale bataba taita taitabo.
3: Mpura tutu wakaba hile kurungi.
0: Pura mpura tuku basa wera baija utere ila mpura mpura.
3: Mwangaro. Mpura kazi na kenta kawura
0: wu. E mangada. Enka wagambe viku singa viona vivana nyowe.
3: Mwangaro isaro vivindi.
0: Mba nabiyo nyogwe mpora mpora mbintu vya mga iga munu habamwe ama huliro maingi ndaka gara ama ngele muka siimira wakwa wana wakaba zao
3: wakwa kiyotegerei
0: ila
3: makuru maingi
0: manga daba itu maa hoka giri ila hona hoka raba hona bakengoli ili manga da nagyo nzipu
3: Aku kan tua tinggal.